0: Kunito ka Akashwani Jwai ka program ka wanchipi hao chispa ibi ponyibi megahertz FM band. Tipula wuro hini por uyo on e segwitwan ka program ka teto ka program he uyo e ya ikalitikit wa ki bru ki wandra ya ijinkala ha ki imlang salang. Hakani ka yakalitikit uyo e ya ka yakalit hakani ka program uyo e ya ka yakalitikit wa ka kong steplin rangdong ka wa na ka amserim village kawamanle kam ka president yong ka namrhem dimyat cluster level federation amlarem block wegonong chim ya kani ka yakalit kit to ka kong e kandait tani abi ya kani ka yakalit kit haperdi ka kong steplin rangdong wa ka kong e kandait
1: Heni pors liao kmenu ye amlang ha po ka studio yong ka Akashwani Jwai ya kawina ki manbe ka te to ka kong step lin rangdong ka wan na ka chnong amsrim ko em ha po amlarem blong ni gsingi emi ro ye klam ye ka pe heve to ogni ka program ko onki people who bring changes in the society ne ko onki ki bru ki wa wanra jingla ha po ka imlang ka salang kamu yatip lang woro henipor ka kong steplin rangdong to man ko ka president yong ka cluster level federation ko em ha amlarem blong agni program yo yu klam ye ka pe ya I jinglai luti yong ka kong ki vinta ki waka de em ko hapo ka ni ka cluster level federation we ki jingla ki wada wan ra ko hapo ka chnong ka thau ki yong ki The Priyang Siyao Bhai Phi Kong Step Lin Chakanika Program Kyong E.
2: Kublesipuni Pikong Kam Wada Kut Pinga Yo Wan Hini Poka Studio Yang Phi. Sngao Kumen Wayo Kam Kanika Lat Yo Wan Mi Mo Kanika Program Kanika Studio Kayong Phi. Yo Open Sngao Yakitiki Jing Chem Haka Jing Lai Luti Yang E. Yapo Kanika Cluster Level Yang E.
1: The Kong Quite a lean and congy pimo. Sing back and I e a key gam I get a cluster level federation negatoko ongi gam ka CLF mo.
2: Ka cluster level federation talk a week at a group yonki can tie. Ka wo pat wo yo yaka imlang salang yonki can tie give em hapo kitchenong. Hawa rock kitchenong yonka war west gentia. The hagani parkanika cluster em gapertuit kawa de boi. Ya kanika cluster ta kan namren dimiat kata kan namren dimiat kemut ke pertuj ko bu de ka tin war namren kemut uya luti di wemiat kemut ke uya luti ya kini ki kis kentai ki wa manbe ki wa emlang po kata ka federation te sngau kmen wa ta ilan na kini ki kentai wa dang chua I ki kentai mpu em u champangi mpu emu tip ikitiki discipline le u ye tem u lai u mi che poki office ki le mpu emu tip I kate kon nadu u em kini ki federation de em kini ki SSG group ta de tip I wada kamnu u lai mandalai cha office mandi ye tem I bigi bru ki wahe ki wahan kaman u ye kalam I waki da singau tu iki lang ba kini ka cluster level federation do wan ra ka ichi pun ka jingkela hapo ka chnang ki thau mto tang ya ki nong chong chnang han ri hadu ki khanna le ki wadang khai khlut ya ki te le wa hap pa yi te ya ka imlang sa lang yong ka chnang le hadu ka bha ka myat ka le khoj ka li wa ra ka ji te le hap pa lang ka ni ka federation yong I te mto ai du ki te le wa I ka ki ti ki jing ya rap ya ka chnang na ka liang ka jing le khoj le de ka pisa le e ga ka chi wa yi ga chi bon mi ga e kajak ta ye bat ko e ga dikite gelang ba kite paisa yo ka chnong yo ki SG group uyarap ye ki chnong kham tam ye ki tu ki manbe ki wadu le ye ki tele ye rap ki ta kar kom ye rap ki ha kanu kedur ta ye tu ki wa chubu em ki ni ki kam ki ni ki ongi pregnant mother kam ki tele pat ki like mit ye ki haman ki par yo u yo ku e jing rap ki e ki jing batai ha kar liang kar kom bam kom di kamon upat ki kamon uri ki sundang ki ha ke por bo armet ki te kam

0: cluster level federation wo de le ka to ka wo kongsan tam to ko wo iram ko wo iram ka kumut ka te ka ram to ka jing yarap ya ki nong chong chnong ki wo em kam ya ka pisa u sin ki sin kre ki ka te ka kam iram ki le em kam ki te ki nong chong chnong u e de ka te ki pin cha ki ki yung ki sem di ki jaka ki ki thau ki bhau yung ki le em kam kam ki te men de em kam ki ka te ka pisa e ba ki tang ka signature yung ki sit ki wo em hite Waraki one gi te submit ki kat apa ka cluster, teka cluster check ke ki mendep check yu biang te pelat pesa. Langba ka te tok ka ka jing yarap ka wahep ha, ya ka imlang salang yung kinang chong chenang.
1: Hadu, kat wan maai kong wa ka kani ka CLF ye ko e yarap ya, kitu ki SHG QM hapo yung ka.
0: Uye nyau yi ki te ki wa, ki jing yarap yung ka CLF tok bun bahagi. Tok wa e ki tu ki te ki pisa ram yu usin ki. Henry ki kenja training le ki wi e gele man ki kwa man ji jing kar khu ye ki nang chong chnang kham tam ye ki man be ki wa chu chang ang na man chua e ki kan thai chang yung e wo che jai wo kre e pa yung pa sem e mju yo e je ka ta par thai ko cha

0: kamgi kata ka paisa e bai kitang ka signature yang ki SGUM hite ora ki wan gi te submit ki ka dapak ka cluster te ka cluster check ke ki mendep check yo biang te pelat paisa lang ba ka te to ka ka jing arab ka wa he ba ya ka imlang salang yang ki nang chang chnang
1: hado kat won ma ai kong wa ka kani ka CLF ye ko e yarap ya ki tu gi SGUM hapo yang ka
0: uya nyau yi kite ki wa ki jing arab yang ka CLF to bun ba gi amta o e ki tu ki te ki pisaram yo usin ki henry ki kenja training le ki wi e ke le man ki kwa man ji ting kar khu ye ki nang chang chnang kham tam ye ki man be ki wa chu chang ang na man chua e ki kan thai chang yung e I wo chet jai wo kre e pa yung pa sem e mju yo e je ka ta ka par thai ko cha chawa ka chbar ka te na do wa em ka ta ka ni ka federation do wa em ga ni ka cluster ta de penslor ka ye I kan thai yo u ye psia e yo u ye chimban tai yo mi khmat yo ye yo tip yo klam yo khana ka te ijing em kamile de yo ai kan ni de yo ai wan ki man pa le yo de ki man pa du semen yu ki mun em ki ade ka lang kar du yaki kan ni I ki kan thai ki man be le de ye wi arab ki man pa le kat kam ka bor yang I ki kan thai im ye I full ka ta ka jing arab han re ka jing arab ya march 10 de ye wi arab support ye ka yung ka sem de ye lang ba ka ni ka federation
1: siang suk ha kong u tip ye ki ta ki jing se khet mo kam yo I wa kat ni haman ko wi pa ko wi ka chnong de em ba ki ki tu ki sh ji mo hapo ka jing pat yong ni ka cluster level of federation wa yo I la ki kan thai da wan ma gi cha kamat ka tu ka jing sar from ka tu ka jing te yong ki wa klam pat ba ha ki wan ki function la ni ki program ki open man da sarkar la ni ki open man da ki wit wan ki organization yo I wa yo su pa wan gi cha kamat da chulur ba gi em ni ka ka jing ar ta tin te siang su ki wa leng ba ni ka federation gi yong pi ha do ka tu mo ye go pun ku wa pun ya rap ye gi ta ki man kham tam ki man be qm cha ki chnong ki wa chapalat yong ka sor chuai ki yong I ta la de kur unya ni kong cha ki jing e mo kam ong ha ko won ko won ka kam ki jing e de embed ki de ki ma ai kong ki jing e ki wa ka clf bon sen jo e cham go
0: po ka nam then di met clf yong I na do he was dang ki u sen I te jing e embed ki ta na do was dang hi wat ki sar yung I ki bete ki nang pai ki sisi yung I ki pai te la de em ki te jing e ile te kat wo em lang rang kat wo ki sisi ki sar yung I ki wo yarap I te ki te jing e wo ra wo ye ki u ya chak mat ki kam wo ra te lang ba ka jing kre lang yung ki te ki man be un ha ka te ka clf ta em I si le phau phrangot ki te ki man be ki wo man ki te ki isi member yo rai ki ka kam ka nu ka nu ka kam ka wan ra ki SSG ki wa hala ki chnang ki wan ra ki pa ka CLF yong I lang ba ka ta ka CLF yong I ti ti member ki em hi te le pa prangot wi rai lang kat ki president rang kat ki CC yong I ya klami ya ki te ki kam ya rai kam nu u ye I u ya rap ya ki kam nu u le I u plan ni u e ki plan ni ki kam nu le ki yo u la ki te jing e te kam tam kijing e kwajia bha hadu katel e to na kaliang karam hi ka mindu to ka te karam to wa na do wa yarap ki kita ka paisa e ka clf na kaliang ka clf e ka yaki kita ka jing yarap paisa ka wa klem jing tin ni wa chani na do mun sen kam wa ang e ka plak ka ta paisa ka chi em kam ki kita ka jing yarap e ka clf ni clf e ka nang chong chnang te katni wan hamnde ek kita ki paisa m ki bru ki watista usu ya kite ki ram ki wada ek clf ki te m wan pli ki wam biang ka ki yap ka ki ka kre ki te mye ki usu te ka jing sket ta usu ki kat kam ka te ka dor ka wada bu ki man kat te usu chi banai tang m u ye ki pli ta m u poi ka te ka m u ya yau bha ki te ki ki kre yong ki te ni te I dau te ka te la ka wi ka jing e ka ni wo chem ka clf wa la ka te la par chang gi pli ki te ki nong sang chnang wo ra usu ba ye ka te pesa ka chu wo ye gi te kam te ka clf le priang ba ka ma yo ki tang wo e gi man u banai m u per ki him ba ki ka te ka jing la du nu na isu gi le te priang ba to ile na du was dang le to ka clf the one knang ga ye ba I ki nong sang chnang ki man be ki wa klem kam klem jam wo chu chang po yung
1: to ba kong te wo ong pi te le kur unya ni mo kong cha ki jing ya rap tip iwa gwon gwon ga kam kwale i em kamba i ki taiki ki jingkar chan ne ki jing yarap mo tada chu emai kong ki wan ki jing yarap kyo yo pinil yang yong sarkar ne na ki depa

0: men gyo phair ku phair ne na ki kam jo le na ki agency
1: a kam ki te kir kam jing ra em hi kat ni than ka clf ta wa kre ka du ki ssg du ya ka department yong ka nrlm ka ni chu de ya kre lang ga wat wiki ngi hel le de kre lang ga te wa ki ni ki education le kre lang gi te wa ki ni ki yong ka ain le ya kre lang ga ka ni ka ain le de khot ka yo ya kre lang wa ki em ki pru de thung gi kam gi te ki nang ya rap ya ki nak liang yang di pad hawara ki di pan handuk ki agriculture handuk kini ki horti handuk kini ki veterinary handuk ki yil ki tele de em lang em bentalang bat ki kini ki clf yang i la de em inu inu yil dang kini ki por ki wadip de dang e ki kenja awareness program Jepang kini ka khamtami kini ka chongkha khna mo de khut lang ki i wa kini ki ssg kini cluster level federation yo ye kre lang i to ile wa de yo kini ki sarkar wa lang ba kini ki group lang ba kini ki federation ye i open yarap ye i open ku ye ki chnong ki thao ka yo bi kan ni ka parthai ki khna da dang khna le de yo kurim khna gi te kani ka district session court kani de wan i ki ki awareness program lai lang ba ka wi kini ki federation yong i te ile kam ki president secretary ki sisi yong ile kulai i uya ki lang waki te de wan i ki te de lai nga kam ka president de lai aten ya kata ka ya ki training ya waha kata ka ya kelam ya kata ki chongkha khanna te kam ju le ki awareness program ulai i chaki chnong ki thao ka tem pu em ule i chaki chnong dang le chua i chaki thao ki waman man yao kam ka yao amlarem kam ka yao dau ki kam ka yao muktapur ki te ki lo dep yule wan e ki kenja awareness program Jepang ka ni ka chongkha khanna te ka ni ka jing cha ble bin ki kan thai te la de em ka jing auri aura hapo ki chnong ki thao ka te la de e bar ka kot ye e ki federation ye e u ye ki ye u ya rap ye ki na de em kam gi ka jing ya rap e ki federation e kam ki cluster level federation ye wirap iki ngate rukwa
0: han biya de yekre langphi wa ki line department go per ko per yong ga sarkar de ta kongi por lem cha de upinjong ye ni klamik pe yong i ni por te ki ga mai kong ga khobor ko kwa phi upin snyao cha ki up ye ni ka program kham tam ki manbei mo
1: ka khobor kwa upin snyao ga te ye ki manbei wo to lang ba ni ki em hpo ka ni ka cluster mta do ya ka cluster yong i andre ha wor hpo ka amlarem subdivision i em iso tali ki te ki cluster ki wor em yu pat ki ki te ki ssg group ki wo em do kam ka cluster nam ren di met ka yong i ka wa nga wa man president ha te pat ki ha do arspa arpa tali ki ni ki ssg group te mta do ki te le te ka yi ka te ka jing kwa aso ka khobar e yi ki wor ka ni ka subdivision yong i le ta wo ki manbei mta u angi utengi umi chakmat ye kam iwa chem jing e hap le to hap yung po sem le to chabar yung ka yung ka sem le to umi chakmat i to u yaklami le de em kam i na kaliang yung ka ain le ka tel ye ule le de uman iki wachlur mta utengi u angi u ikat waman iki kentai to utengi bai yo khnyat ki i ki chanrang ki man pa to utengi ka te hap yen i ka ta ka hok ka yong i to kan ni ka sarkar le de penchlur ka i ki kentai te nga karpat e ki man be wa ro to du ki man be le ki khna khlut ki wada khai khlut ki wada sngau to ya ka ta ka jing e ka jing im yong i ki kentai to u chlur ki man ki bru ki wa chlur mhai uteng mhai u ang pi o i ka man kentai i wa man ki wa khian ki wa rit ki ki wa ang no ki wa tulat bar to mhai uteng ni te to u chlur to mi chakmat to pun yo i ki jing e la de em la to i hpo yung la to i wa chabar ya to lai phai u klam phai te
0: te ku ble chi bun kong yak tu ki khobor yong phi mo gura pen snyao phi ha par di yong i wa ngai i leng bai ni yak klam yak pe yong i ne ga sngi le u e man to ki ya ki wa ap yak ni ka program yong i kham tam ki man be le kam jo mo te ku ble chi bun kong ya ka por ku corridor yong phi ku da plat phi wa wan chak ni ka studio ki yong i
1: ku ble chi bun ni phi ka
2: kini ga yiklit ket ha perdi ka kong stepelin rangdong wa ga kong e kendia kendai de poi ga chukur tengai i chu jan de yo pi chu bon imen toy le ne isya tho ye ikam wa ga kong stepelin rangdong wa de e ga kam jo le ri ra poi gi bru ha gi chu ha ga chnong ka wa ka

the yop up snyao ya itun tu irwai tu chale na ka film ai te ni por potential chu igni ka program kyong e bunda mani chpi ya irwai na ka film jane tu ya jane na ipad e pertut ki kabi kabi aditi

0: Tahini por ha studio yang All India Radio Jawa siang kemenu em lang wo bini kenro nong yele ki sport yong i u kenro chi bai mi lang stang wa na ke chnong chang pung po chnong uni to kenro jo yele ki jing yele ki taekwondo kam jo le de manu kam coach u secretary yong ka Western Hill District Taekwondo Association te pian siang hai pi ma training program yong i kini to ka sport program ko jo yo yu ya kelam kerpang ye ki kam sport la ne ki kam yele ki u per u per la da to ha ki district haga state dan haga ri le urok kuwi hei to waga jingi leke taekwondo kuwi ne jingi leke kawa mpo em ong da ya tip lut le ne ya tip lang ki kunru yong ga west jani district ta ke yi kawa pen man ne pi wo siang suk pi ke ne jingi leke
1: nak kong le wa brom yong gi nak kre yong ga all india radio jwai uda khut siang ba i se ne ga station yong ki ta kamra khnao ma portut yong a to chbaj mi lang stang uda sa ha champung po chnong he jo por de man le ko nong le ke sin ge sngi te he kat ni de man ga coach he jo por man ga secretary yong association yong e ko western tehel district taekwondo association ta kam do ong ma yu pen sao suk u le ke ge ni jing le ke nang kong hi to ta ga jing ya luti yong sar pen sngan papang ter poi u le ke se ni ga jing le taekwondo do sedang na do snam ar jar pra ter ter kam te din ter pen sao bang na u lekai na yeg ni ga ching lekai yong i ai jo por man ko kam ga win ga ching kelan met i bro
0: te na du tu snem mos dang pi mo ka won snem he dei por mp por was dang pi u ya chim ta ga ni ching lekai
1: du ti por dem bekala khasan snem kan ru sing te snem
0: te por was dang pi u lekai de yo kucing pi ne chu ye bot perlok ane wagi perlok ko jo i lekai ha ni ga taekwondo
1: kani ga jing le ke he klem da yo kuching not u manu lai le ke le ne to gam gi gi gi jing le ke kani to ga jing le ke go ma le ne tin prang ong martial art na le klem yo kuching le ne klem yo jing hi kai man go go e ha we le ke
0: ta hadin u da yo kuching pi gam te che won de gi thau da yo lat phi chi mata
1: aus nam arjar pra de la ha kolkata borduan ta gitu da yo no ga bronze medal tahdin arjar phawing de la bieng ha siliguri ta tipor cha ram no tahdin ngam ta tar tar pun gi tournament ha po state kong iwara him ta
0: temut ka jing le ki hi de yo phi lai cha bar yong state ta kam ju le po state la mo hi por wa dang le ki phi kam tu kamu players ki de jing e go ju champi
1: bun sen hi jing e hi champi ha ga district kong i to kwi katir tier jing le kai to hagani ge jing le kai yong e lada biang ge tier le ne ki equipment jin ja ho practice le ne u yo coaching e ga te ge vi to ga sa ja bhai e wo ku ch khma ta ge jing le kai le klem ge tier gitar
0: to mod ki tier gitar to ko vi kam ga dau ge jing e ko ma ri mo ta hawa yo an phiu lai chim ta kam tu cha bar mo stit mod he tu por ra ngi le ke pi em hi ga lat jing rap ki wa kam ki players yo pina ga liang sarkar la ne na ki ki won kuon ki sen kre mon sia ba
1: ha tu ki snem orang stang la le kai duna ga ni ga ha hi ki por sen halang le rang rap duna ki mi ik khmat o rap ki association ne ha ni ki kena le kai sport ta dang hap sai na pla ba
0: ta hi tu por sia tu ha ki rta ki dang khat san snem khan ru snem stang pi yo pi lai mi khmat ye ga state yo pi lai mi khmat ye district rajo ipor le jan mp le hei pure puthi le ne hei dang pure dang lai score lai class kap to wo ta ha ge jing chem yong pi m hi ge jing wit hawa lai he ju ipor man wa ge ni ge sport wa ga pure puthi ge yong pi
1: ta he snya yong ai sam ben mem jing thut ki le da tip hi u bha ai ge por yong i ta bun sin practice is step m por ar kan ta jan mi ar kan ta ta la tip yu pulai ke por ke skur mem jing thut ga

0: Tại các woman phi lệ hệ chuỗi port cầm skate tri yong West Yen Hill District Taekwondo Association. Tại qua vô cùng liền phi cái này association yong phi hợp bộ cái district yong ý của West Yen Hill nó độ số năm gì đang phi cả.
1: Tại cái này cái association thì đang ngang ở số năm Arjar Arpao. Tại cái tuổi số năm là pandemic nó cái COVID 19. Tại là pensengi nó đang ngủ chim admission. Tại đến Arjar Arpao vi đang him admission như thế nào. Apa tertera do ni?
0: Terjemput pi de MP nado sedang ini association.
1: Manu kau founder skateri yang ni association.
0: Tapi kamu founder yang ni association ke kaji ke kadang aku pun mana pi sedang pi ka?
1: Toh gis nem cuam cua, por orang lek kaya ta hadian ura pendep yang black bell, us nem do Arjar Hasan. Rehak tu gis por ayo yang ngadman duna gini ke jingmi nge sport yang ihapo ke state yang ih tani tidak peman yang ngawur lah pure no cebar pure engineer tadi yang tur pendep of name Arjar Arpao pen perkat na uman mau yo gadukat yang ngai teman hap share lin hap elang higi kena lenegi jad buruk yang ih tani tidak udah sedang no pelum pelang higi pra member yang ih terus sedang to higi lat to luti nega state association tadi itu diharap no state association wo frame begini constitution yang ga association tadi diharap ku wo frame ke constitution tadi itu dah register no ya begini ga office yang u deputy commissioner district yang ini
0: ambek dah hi ku was dang bi ke association to ke thong ku wa ku api pun ku ini ke jingle ke po district te ke dah ku khmat mo tapi por was dang bi ke association ka won ngut mp members
1: ki members leman kamu khatvi ngot tra thungi kam president working president ki vice president secretary joint secretary ante wiki member treasurer
0: te kini ki members yong phi man ki players ki drep train baj mo mut ki perlok don hi ki kwa u yo pun kulang ki ni sport ne
1: em hi na perdi gi wa pra u jo le kai lang re da sengi gi mpo man em ye pendep ne ga cheka black belt teraman nok gigi wa kewin ku kuat na dok mesin rai kecing khang lat em hi ga jar ga cing em
0: ka office yang pi hai wan em ga
1: kat kam hai man kat te ga office te pem bo office en rai da peman ni kam ga headquarter ha chang pung
0: headquarter mo
1: headquarter
0: te ga sia thu le pi de man pi le kam coach yong ni jing le ke taekwondo mo te sia thu le kam ra khana pi te ni de man pi wok so ya ga black belt te wo po je kerdan yong coach hage ni ge jingle ki ki de ki ki de ge jinglai luti le ne ki step ki hap you boat
1: ta do o po so coach ta hap nong kong hap pendep i black belt sego wi hap pendep i ge ni ga national referee yong ga ni taekwondo hi te kat kam hai man ngater ngar pendep first dan black belt te jo por le deman ga national referee hage ni ga taekwondo hai jo por le ra yo tip ye rule ne ga rule and regulation kat kam ga berphak ne ga ne ga world taekwondo
0: te kam wa ju snyaw hi man kam ong ki ya khana prom ke te kedan black belt to wi ne kedan ke wa man ko rap hajrong le ne ke wa ju ju snyaw suk bhai u tip mo wa ni to do dependep ye black belt hon kon ke jing le ki martial art ku a wo khana pi ke jak kamon ki rukom pendep ye ki training ne ne ki rukom pure do yo ye ne kedan black belt
1: ada opo kerdan black belt em ni gibel gibel yang ni ga jingle kai nak kong hi po ki yellow belt the gi green the green one the gi blue one nak kam ter red red one hap pendep i step by step yang ni ga belt ada opo yang ni ga black belt ada opo black belt hap le i kong gi ga example hap le i hap perform i kukut ke ketin South Korea ke Pumse ketin parang angka ke form na tahap ye ke te hap le lergam nu gam nu hap pendep hado powderly yo ye ga black belt teman haga te ke form to go suk pen kemo hap le ketin em ketin mti bu ketin yu kod ge ke wi wi jeng lekai ang kata hap pendep ye ke te to kata
0: te mut manu mala kat won bampor go na du osdang hado yo ini kedan black belt
1: tengah yo kat kami yo yang ngah man jar negi association le negi reha ga association yang i depan lep i kamu wa lebna chisin penle i kena ngau smart uku gila reya gitu man

0: long chong na do class 10 ta hadian ro dap bek tu chong class 10 11 12 ta drop chis nam ta hadian ro drop itu ngayo ro sedang kutlat ke sport ta up pun perkat no ngau pure bahas khamat man pendap ke 12 science ta la pure engineer kata to ke jing trang ngau pendap ke pure swa ta hadian ke jing lek ke
1: ambe sai bai sai hi kwa if you lai lang hanre em hi porwa hap chua rap e por rap bon mo na mata jing pure le te gani le man ga kam ku wi na ga jing i men sem ye gi khan ro yong i le bon bha gi khan ro ki wa hei porwa siao suk i ga jing le ki sport ten ten men lin ye pure puthi mo hanre pen kan mo ki i le to wa lai sai bai sai khanang wa ka te ga la we yong i man yo man hi ko kat kam bo thong ni tai khu plei bon da bon bha da yo i ya pulu jing mut hei to ga jing le ki tai kun do ki tuan ki jing lai lu ti yong phi le kam mo players kamu coach hejo ipor la kamu secretary yang ka association yang ka taekwondo hapo west jandi district the chwao boy ni chukut kini ka jingi kalam kyo i ka yun ka ka thong ka wa phi bo phi yele de ha kini ki snem go da wan
0: rem to ka thong du yang a re ka thong yang ka association man kwa no u ra ye kini ka jingle ka choro district choro ki thao yang ka district yang i ado chau east le hado west jenti hills hakitu kisnam ngoradap da kamora tasdang se east jenti re hakajing duna duchi he man bro man umpo siao jngai luti man siao ye u yebe ta kata to thong ge yong association wo spread le ne wo ra choro ge bentai yong district yong i
1: ta kata to thong yong piu kam ju le ka thong yong association hi ro ko wi mo chua wo poe ni chukut kayin ga ga message le ne ko khobor ko kwa phiu kulam leng ba ko all india radio jwai ko ni cha ki khnro ki khlot ki wo em po district wat ki wo em chabar ki district le ki wo yu snyao ki ni ko khobor
0: to ga thong hi yong nga kam jo le he ka thong yong association hi to wo krong kun tu yi ki khon ga district yong i ha ki ni ga jing le kai wat kam jo le yi ki wigi wigi jing le kai spot man da kala ga jing long yong i bro nai por sai por ta kwa hi wan wo wan ra i khna le nei khon khro yong ga thnong thao le nei yong district yong i o i chim ban ta ge he nu nu spot le khna ngo em no gi ga te ga jing long wo lai ni kam si le nei ha ga di ga pa kam jo le kam ra ong nei man o em no gi ga te ga discipline le nei wo pa man gi ga jing long wo ba ka te to ga thong ga wo kwa le nei ga thong le nei ga khubor wo pun snyaw chigi dong up ngini ga radio
1: ta chubu la de mg khndru ki kwa wo join ni ngini ga te kwendo leng ba ngini ga jingi kalam yong i boy mg khndru wo ki wo ya up ngini program siang suk ki ni jingi la ki ka yiwen ga message ko kwa phi u e chigi ka mon wo boy ki chi pin se
0: to ki krol ni gi khon yong district yong i gi ko kwa yu join le ne kwa himan ta chigi ni ga jingi le ke yong i man priang priang wo wan se ning jing le kai re priang le wo sein le ne wo wan ra ha chnong yong ki le ra em ng jing rap na ga leng yong ga chnong tha priang wo wan ra le ne wo pun hi kai wat chwi chwi ki chnong le
1: ku ble si bod ma chi bai mi lang stang na ban ta ka tu ka ku bor ki yong pi na ban ta ka tu ka ka jing ya plu jing mut yong pi ka jing tip ko de e pi che e leng ba ko all india radio jwai na ban ta ka jing le ki te ko ndo ta kremen wo blai tra ram kur khu chu up kam jo le ya ga association yo phi ka west jandi hill district taekwondo association wo dang ku ku chakmat wai kam tam wo dang yi ukrin chibun ki kru chi ki kam le ki sport ki pero per kam jo ha jing le ki taekwondo wa leng ba ki jing le ki sport kremen ni yo chibun men toy kam ra dep khana phi chibun ba ki jing men toy ko yo leng jing le ki sport wi jo ipor le kam tam ko chai ki ya wa discipline wo ro ko bi sa chi ni ku ble phi ku ble chibun ro plut por phi wan ha ni studio yo i
0: ta ble si bon ma jo wa ye tu i chingkli wa da kli hui ta sa kha chak kwa u pon bana si gi lok wa api ni radio kam jo le gi lok wa sao bang u le kai ga facebook ta sao ba u follow ye ga page kyong i wa portuit west jante hill district taekwondo association lung ba ga facebook page khrang wa yo ching tip cho cho pi japan ni ga jing le kai kyong i ble si bon
1: telong ro da ketuga jingi kelam na neki interview wa ma chibait langstang la ke chenong champung bo chenong

da sedang ye program ki rawai jenti ari kitin tu ki le tele ki rawai ne cho yo ma riko ma la lu rawai ne kong vi pe toi hau nya wa sa pen bo se rawai ka le nyam ba ning kham kam jo le se rawai da ko hukum blai we ye thing ni ge program ki yo ni ge program ki rawai jenti ari ki le tele ki rawai ne cho yo kong sil bi pa sa rawai ne kong vi pe toi kersu kun tu tip pur kip kha pen bo se rawai

0: Hey Yong E, ngau boot level officer. Wana chapi yo kali te kit nai bha wole ya ka special intensive revision arachar ar phaun ru le ne de vitwan to yo pen tikna nai bha em pertuit phi ha ka register thap bot.
1: Oh kam te yim ka mo le
0: du ka tu ka ni don hi ki wa ha u le ma pek mat ha ka epic ka yong phi pendap ha ka ni ko form la de emi 111 iwa to wo pen bek
1: ipen bek yeyi
0: kam ikala i thau thong i thau sa i bakala pertuit ki pertuit bai address yong ki wa hayung ki yong phi boy m ki wa sa chawi boy m ki wa to irta yong tho pertuit ha ka register thap vot yong yok ki thap vot hai por election
1: oh du gai te ye batan idm kam
0: nei ba ka register tho pertuit ko wa bai pen yok ko le ne pen tikna ko yong yok ya ko hok wa